0: Nguyo baka atabeta mamu mamu mamu sana na reye sayira. Akabere kerubule si obwe Congo Demokratike. Eba nahambe anemu nabalicha wabanya Buganda. Atinu valiba yenga vama yarabate. Eri waticha abahimbani na hotse. Abandurisha baka kwa. Ebiru biusi si chindru echanga toka erika hikana. Angore eba naringi keni kwa wanaweti abandu. Abangalu rakubo. Abandu ve societe civile bomumuyi owe botrembo mubana kangiriribwe komya tseme na mena omachero cha muligolo bero ri 15 mukero werenda chere mwecho tuneko muba kangiriribwe omubiri ukwabo ngawo wahe ngabangaba ka kumairie myatsi yo bate ne teknike yere byabangaba ka loroko bandu ha omana rekorera bo ribuyirabo omukatambi akatolere bana mashabwe rwa neritendia bakabuga bendu Ebyo batre bangabuwa kwa madeze formasyon kukuba kabuwa mchiswili ambu nwaritandebia vaka bendulikanie miyate. Ama kangiriyanga wana no awate kanibawa ne societe civile mungabiruwe no eye noru kivu. Mwe labera lutambe kubwe hane bandu abakari baye miyate yaba civile mo chitunge chomunisiko hao mane chitunga asbele beyarike. Bobate ikanaya ama kangiriyanga wana no okobe sengebi efeke. Eya butre mbona lubero ho haiba babikere bakakani komyatse mena mena linyumasha ho ye Jean Paul Lusenge omuma uko babya baka kana yukomyatse ngaye na yumwe tulire watreno bakashima bakabye banemu kumwa kumwa na rekuma kumana busana na reborano komyatse e libyanga bangawa ticha batre abahimbani abakabaneka omobya swa ebye na butrembo Nechitunge chika leba ya vandua baka kulisa ya magetze hao mano mulero ushinga mobya suwa ebya butrembo bateno vama sima eri nyuma sheri chika lwecha netu wano mobya suwa ebya butrembo baka lingikania okomba nzasha hulukirio kwa magetze hao mano mulero ushinge kura chanate ikaniba wano butrabalibu nkabiru eno ayeno rukivu ere kwa manano mkordonater uwe chitunganga chana cheno Ateno chikalwe chanatuwa na mubia suwebye chicho. Chikandi waticha abandu, wole bandu watoka. Ereko lumubiri ukuwa wawanda yake. Metre sekera cheva subwamo. Ateno yaka yehu lokomati uribu ambeno. Wole abandu wababa nganabi umobo umeribu ya bakataka. Hakala kapo koha uoma. Bosana niru waticha abahimbani. Ateno echena nechangabiaho. Vachengulerio wole mundu yenzera. Akorere omobya suwa ebya butrembo. Sasa akavya mundu kandia kabu atinu mahe wola undu. Wamabi wanzire wale tomulero umumuyu wa butrembo. Eba kuchengulere nzera kutia magete. Wameo tina na wanganale tere wabahimbani. Sibangashi wa mbuno nario kandu mwatekao hao maumarewe. Obole bandu bangana kwa labiabo. Chichengane waticha. Iringa kungira seikana watika ya umuyi. Eberu wabio turekobe no... Abandu banjeseba chekolo kumibiri ya lumbe halumbe ikumeire mosalongo omobya suwa ebye botrembo. Mwati onumwe wire wye kasereka kataro handre Jean Thierry omimaniruwa katatake kambali. Akatula watiamebiri yeyi yekabia yetia vosana mbeno abandu babereba kuwambu bali mochi demokrasia nerikuwa mundu shanga kaserwa oko salongo. Neruwa kaso yirabi wakatula watino omamulu abandu bakabia baka kole halumbe halumbe. Salongo mubiri waha womomo katatabaremo chika watika ya kusangwa chichikana watika yobukake obu mwiwarebi mwini ya nerire ngoko akasu njikini ya kabere kira bahimbani atakumbe bashima ye mebere eye ohombere wabanduba nakore raha woma abu gabio akabulibwa na Steve Mate
1: abakalani wanenese besha yoko salongo kwanje shirimbere kunde siwa chishikiri awasondoli ya baleta. Siwa chishikiri usanaji kunde mama nguka esaha balete itadi siyeji enoka awakalani wa mwarenga hama dasha vya uungozi buhi ya buhi ubu kande tusondolandeke. Na malangirandeke malangira awakalani mungo imie omati uwe salongo nga mati wawo tubu shimutu wakole salongo na tubu habita shasa hawa uungozi buhi ya buhi. Hali uwe omobiru wa regenda mtu langirengo kwa wanduwa matu kerusu venyuma kondawa malangira haa kuishi habari ya samu baunguzi ya baetari sisi kwa wanenga wandia wali ya lua ana hau merera. Neruwecho, ngale nganachi kareka, hawa kalani batrao kwa salongo ngoko vya vya kera. Nechi ndechi reho, umati wotu kahula kanyamambu demokrasi. Nwambu ya kanyamake demokrasi kareka. Kwa sungo umukulu umuina watitu ya kole chino. Na valiye siri ya kukusane demokrasi, minoni magrupe depresyo. Kusi ya wandopa umawa uma, awavere somo okumati we demokrasi hoi. Iwa wambua, monzi yehe, esalongo siwa muna rio wakandi wambu. kotu naenda yutu wako salongo nuwa mbuka ndeba ho ye. Narutuka usomura ngeo kwa kalani, tutino umuini wetu. Saha leo ndi mundo yuko setu kwa kutu umui, kumituwe nevene, itumi umui tuwa kukuti yao.
0: No mwimaniri we divisha nenge ya makangiriria au we kamango mu territoire ya Beni ama simavo sana mabara bya tureko ba koromo batukire au ko chinza meche na koreka chereta mberemo cheremo chabyo nyabirina makumi abere na betanu na byonye birina makumi abere na ndatu akabu embere eshe batulangulo mo chero cha kasatu vero eri 10 betanu mukero wererenda cheremo chabyo nyabebere na makumi abere na ndatu Gabriele Bant tu batunki kizabilo kizadilo akatula wate okobakoro manata nuna makumi abereno mwenda abande abakoro manane no mu na makumi mwenda mubatukiri akarase atenu echi ni chindu chi katsemesha ya omamulu bali akolachinza miechi ebane omore bola eryo boholo ogwiti ha omanere bahiriribwa erekabere na murangwa okubahimbani omobya suwabyo bekabaneka omoteritware eyena Beni. E societe civile yomo lubero mweria ya mashima bosanana rebya obutabalibu e Kongo babere habo besenge ngabya nabyo kulupiteli lunene olwe masereka besenge betanu bya biri himbu eyo bihimbire ndreke nakande obutabalibu e Kongo bo bakolo mubiri oyo banamba hambenemo na regamburana na bandu bakali baya obunyagasa omo Kongo abanya societe civile bakatula wambweno bibikasa busana neri waticha obunyagasa bwabahimbani butoke remotango kobetolere okukatambia ko bakasaba batekumbe no lupitali lwe lubero lunene lwe lubero na loluri atashatenge ne sibawa lwa mabebo hakuibere morigana babere tsanda tsanda lwa bere bibia kwa manzanze wetu mbetumbire ne shombiri chisikaso chuka na retonga sikayeto ongera beri mwirigana nebenje bali chetu angore lukana watika yireta mbira basa yiba njaba liyo mulubero mwaho aba potuwa baka hautangala momo uluwa malwana wabakaya banu muhikaho baka habuwa huko mebate ngo kuwa buga ye Jackson Bahaluire umimani uwe societe civile eye lubero sandre akabu hiro kumbu hiro ya Azafeli Timire
2: tuwa masi matetete haba kuloba katu teaya usondolipe tubwe obwe Kongo oko epi bakatu kolera bakatu himbira olupitali luwene kundu lomo muhiwe tu owe masereka tuwa matema tukande pataha obubalia etu natemire kundu kusangwa haba vitu himbira ndekenda eke lakini tukande lero usomule nge oko haba kuloba katu teaya tutibwa netuelubero eno obwaga tunenavo olupitali luwetu lwa manyumba wale kwa maweke keloha nwa kera kera nibu ambu tunale ire unetu oko manyumba walinga wa himbawa masereka elubero eno neraba kulubase watu watikaye guvernema yetu elulua ebeni ne chinzasa watu watikaye netu watu imbiru lupitali olo ulingo loma imbirua emasereka
0: ni Jackson Bahaluire mwimaniri owe societe civile yomu vya swa evi elubero koko vinyua eve kuwebio kutuwa malumira eshongo lutule vata ikiranira yabali chetu tuwa mabasima usingo komulue mutu kwa mire tukasima pacho sewako yuli atomoreka omuhonga omurengane wa kabotia marero ngabibale biria emiatieno musebe buholo.

0: ya mibali eza na ve elengi ya loket
1: ikwane chunga temera kuyo ikaku kutipa mubi ya liyabiri na tirel abie wetweno akaranga tangahushi leonyo ni mirihi na magitiwa wewe.

tu samalerene na Gracia Kasereka koluhande lwa kavere olwebyuma ngaholawa mokabutia malero ngabaletera eshongulu omiwolo eria munawire alicha tutu kabakanira yambeno hatu ya hashika abandu abakakoresha ya omulero weshinga omobyaswa ebye butrembo banamwende bye bakalushiba wako chitu omobero bekasa hatu ya kuikuhi abahingania obatrino bakendire byanga bamahamba banamo batre Vangato kere lukalukana neriwe ticha bahimbani ere lua okolo banza olwarebola eri omulero owishinga omobyaswa ebya na butrembo. Mobaka horekererana omomu luwe chikalu chiri etuana mochero chaka satu biruri kumi na betanu omukera owererenda kubiro deliezo eya kafurunare wengabirweno eye chifwe cheyewulu ekabaneka omobyaswa ebya bonji na kande mbere sya bakulu bakulu banji eye kahanganera wanu mwimaniri wengabero General Major Somo Kakure Evariste. Abali ya sangira ko chikaluwe cho mochero cha muliolomo baka niri ya moko miyate menje kula wako tsebo. Vama ya ha miyate isa atume na name nene e yangato ka erika nibu wako. Kwela ba erilibia nga banga irabate. Eribe bangaka niya ha uoma eria bakate ka mulero wabo ha uoma na eribe bato ka erega berago abandu. Na chende erilibia vya swame na mena. Ebe bangaka beramo omurero busana niruwe ticha abahimbani na vende vende. Hane hatia Societe Energi di Noru Kivu ikumeire mo NK. E habia Virunga Energi. Kavya inemu kolera vanemu iteka nyerele tomurero. Omo vya swaturemo habia Nekongo Full Power. Na kande miyate turena yukawa tulaongo kwa. Na shirisha vya bandia ba relance de l'energi pour le développement. Yuka liba ya miyate mena mena. Mo vya swa vya tukava nekamo mula veraka furnare mula shi. Akabye yukalibaye miyate ya meringa.

0: VH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo pote ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye
0: RVH